Amena dose ne no jubu ba yangwe jubu mwawe dingri ma tisibe chwen lai blam no Amena dose ne no ba doka wanda e dada kase genda tiye so gengi day man huli jansi kidol giman huli yangme jant jare gano tam siri chon redban jant jare gano ndo awele wese mno finri ma titam siri wam diangla kwe awo ni dose se hara nendo aday dose ne no ba doka ferri na tada dose la gaman huli jansi jange aday kidol gido koyo gano man huli jando lai blam no ama ulen diangwa so do ko faage ni ko do hayyi adaye nin bo ko faage ni kanu baydi farma adaye wot be ling walay blamno do fermang fer farma kanu sel kando ling badoka do wan war ko jaxbo ma wan gano do konin do ko faage ni we day do ko faage so do ferle mang farma kanu sel kando yali mando benjamin ti primature ma Chad, Gajon sen mo kay ci jax sen banglay ma klou c'est la wé ngay dan di prosper c'est hé jax ndo be day day kawr fi nga chambe le buy tou lay no daka jam hay bay sou sene day bon buy tou war ma ka ba do ko wam tal ka no c'est geeti yeso man huli jansé ama c'est di kidol gigano nin be chawe sona en la day nin bo cha som no ferle mang farma ano sen kanga ja di dong no bay di farma ama huli ay jamo kang nin bu far sen para c'est bay di farma o gli wam no su sene na namin gildi ni mang do benjamin di wang bara eni de limge matlen ka sara sain ma dakju amno fagi di bay

yawa menon jamina radio ta zamka kara radio mi to zabi to tamma gebe kala be mazam da mane to non yana za kan jama be non to tam jama minute jama na da tersai ye ba za kan joza kita wala jama go jama na da ta bilan ya za kan joza kita burman na mudu don ga juli aka dar kila da alma masaya ana na to tam jama minute jama na da tersai ba za kan juma buyo so mi to za ya da wet ta na zan ma na maka ba na tam vendredi na za na jama ta na ma ma fi gwale shi ojener gwa na jama gwa tetel iya kabin tigneko omel medamje ba kabin tigneka na yoma dina rokaji fredi tata gwae ala yata donyebi rezidanten fatime malato damamu gafakba obye di mitabji pafi naga lalin sarma menenji mika bampere sarmana mkwe pia ba yo afi kana lalin sarmana doka fa palabi mika bampere sarma kabin tigneka

0: ta gato la gabura ko goro na tabo ba matiya ye zo mu gidere to suwo de la zama mo de bunu bu fa papu mata doriya fa kanga ha de kin zama mo de bu walfani mata doriya mu kanga ha dan fil fiza bura ka so ga in yal bu ma ka zana mo ga kala ga don pa sir ma o ko zo do fer bu at ge ki bi ka bu zana ma pilbi bu ma mun nu ga don na bu ge na faril te ki na bu fa ri ma de dan aga don fa ka ma o bu ma ka na ka na tana akwa yi wuta yo afa alazannan ala zama mo ya tege zama mo bankma bo pun ka fa kilili politico militaire zama din zana sarano ko zarawo zaki fa bo kinal ka so ka za google frebe gurta su zama dina kal dama kal fa pir bera ako dama dina u kunga galmai gelemin kemnda ako zarawo ga koi kalfa pe zarawo ka fani zarawo ge deryan da katso komo ge telebo to dai sai won zama so fi za zo zo fa bo an hoyo ako yi bumamo o bumo ga za ba bi mo duwo mo sun mo na ga din wo ko ala ne mo na ga din ko da ko ya kala mo te ki param ga ba sa manga ga pilba ya panyan ne manai ala bon pour so pa bo wa ga sin afika so te ki ka so don yebe bo ma ka na kan ta na bo wa ako yo yo be sir man ta ga pe chi chi mai na fa ba ta su zanin ma je ma da tare ma fin september wo ako ye zanin ma da duniya ru dan ma ban na bo sham cham cham ma mo ze za ya ama sama apo gabe gur ban zanin na fa ma ta sur bu ma ra mu do yo sa da no afa jam ta kina kemshin maka sham mata cham cham mo gabzani mai yawon shirin mulbuwaye zama min sarma da bo jam su fara buwaye ka bo bo ta cham cham ma zama ga ban ka fani wala declaration zama din zana saro ka buwa ayen bo maka gwalama ma ban ta dai bo sham su kare wala bo tension ta kina bo shama kare cham cham pa pene mamo zeze ya amamo de kinima be a dan kinimo ko gol shinya ala non ko shinya mo non afika gouvernement mo don ka bo amge de debi ka zama de daba bi lobital be ka pana mo nazan gwalam bo pisu gyana balabe ayya fa yane be ma bo jurbe burbe mi to zaida dan ka ben technique mo so zama lalle mo nana to tam chama ni mini to jama da pe tetel nama bayada kinjo dama dina sufina wada na faka tukra mito oza yemono pa zanima tana yimota vendredi yo zanima chumayo waruba mati jawsu langa gayanto yo afi ka zanina muya dupa yata zama magbajube kabin teknika omel mendamje te tuyo yama dina rokaji Freddy, Zato Gouaye, Doleyevi, Fatime Malato, en régie d'antenne. Je ne sais pas si je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
1: Je suis venu à la maison.

Deben ki masan non kafi keren kalske la barafi nagat maga tigan fetna o la barafi nagat maga tigan tanjo ungani ke nagat vi chati nagat vi nigeria kaini na kain panata fa kain ti panata kain fa panata buse ba wa kain kaflin kaf kaini na mini na kana malak min hepto am gudam tam gobia kain kam hedi burvi mercredi kain ministre na vi nigeria kain melauge jare la univille malika jarsime na kain samuma la docteur bozun tijani kana me ma ina gadve chat den maga ruya ana maga inga fum gain men rame ina gadve chat na samuma la haliki shua mamat somaliza ma na ka ni se to fitu zigula ya ministere vi nagatma jun banateli he non qafna ka en fitu zigene la kende lopta wa ka en lok ministere lum gadang tu sina le bokala ministere kam gadang tu sin gane se min gane ga yal mu gadang ina kanu fe na ma ne lawge lawn vi le mali ga jarsme ka ni brom gadang tu sia kude bro yana ditang tu sia kude nam kafke ni na gadu chadi ka en na job ministere usem de vin ministre na ka nam job ka en me naram na ka en rama na de fi nigeria na ka e lama yuma la fibre optique ka en lama kalam guda chugrom ga a ka en me et tu nam na ka en ma mai he na de fi nigeria en mai kala fa itani a lama liga jarsme ni tu e tagamuni mi fam nga ka ma gut ngolo ku de lop ma li he na de fa itana bu na ge a wa ka en ku de fituna ta ka i se fat ka en ka en nisi kal del zigur jang del zima nisi bir bisi gan gani dom gan gani jang bo gani me tufung wala fi ministira fi nagadu fi ma jun ma lau gaya lau lima liga jarsi me enam samiju ma lai hisen Ibrahim Abdel Karim awa gani nisi lau gaya lian ngolo gani asa jangam tan kafdi awa hen tan gani gani gudi lau ni fi moyna na na ka defe chat len na moyna fi coloring len super de farmol je men dangena moy coloring len ka nef na kala gain ko bitan gain sa gomne fi na ka dale bu ministere fi na gat mi jun mang la galan fi doctora ka ngaf ngolo ka na mi fi tu funum ga mir mir gain am ko bitan gani o ho de go yo gain gudi ngaf mala na ministere fi docteur mi ngaf ka ya la moyna amnan kani gain borda qamat tagani khani si samayuma la getora gera dumra re duma qaina me isa jox la barga talama qaina me qal de lamgo qaina nam lawenge lawn mafunga fe moina de moina fi coloran kaini gharam dala wa qain borda qamat to ade qain ta da he borda dokhya midi de fitil dilo qaisoni qain tum ka qain tum sumundoni li marana chacha am dale farma kargane fi jamena lubu farma sidiana farma lengran gane en ma tum sum zahem jane ha tum doni ma tum so helin kaf de ma karam dala tum don ga farma sidian gane en ga galla fi doctor muyuma la magu chin zone ka en tum ka ha mo ga cham tun ga burta kamata en gal ma farma lengan gone doctor ma mayuma merang fang matura na kaingo tum tun hem tun sum don hem khainam dala kain busan fang kebe kain ha shlo kam lo gene anang tumi jaw de ni kai ma tumang don haya anang na kai ma fe tum na bu na kai gana me ke to ra kharam job kain me sum non qaf an se to da kai na tum sia ni me fam nga ku talanam koloron gene mai ni pongir sadi kan la nang tumi zo wa nang dala nang tumi tumuni na he ali ma mo enta de reno fama bangus bangi dim ge din mai kut digaram dala ali ma la nang san mai go ali li nang do bana lima lang tu ang firi dini en ngolong nang mus bangi sa bunga me na ma kudang bo na ke aw he tan ga ne ke ngule ru ga de fi sa ministere ha en gomne fi na ga ke ministere en gutu si tare ga ni si kales ga galma ga na le bu galma guduna fi na ga de cha de ga en bole wa di fira a ga galma building ga ne ke en si fo ko fi ministere na ga en glo kam ga en ministere ne fi kurju da ga sam yumal ta ramet klen ga en si cho ga en kama da galma ma wona a ga en cho man si cho este ga ne ni si sa ga fo sa ga ngulo sa ga li na lakhlaqi a ga en laqa qagla inisi ha inisi lawo lo qala wona fi zumna ke lawo fi wala fi farina ke lawo fi tlamana chacha ka ene min nina ku tala ku bitan ga na chuet la ne am dalan gan ay funme maligan na la ka ene ka en
nin messi nga dem gadin gain ma ga tay gami ma don bak maro kir sadi kain se ko tu su go jawa kain ami se ministre en la la molo la wa kay lop ma gomni fi nakat magar jal mala kain ni chomi kari le bu mi ga kaf agut kudi la woni fi farin le agar jal mala li masum na laqla qono ay ma lum do lum do mi ga a gini ngudumo kay fatta ko ne sumen mi fam nga awa hen tan gani a fatla para fi nakat ka tigan dan non qaf gani ay sum sa je noygo qain yo noygo yo qain kales ke yo bunu go mi ga qain sa sa la politico militaire qain ni se fok marke be qain ni se fok yuma la fakte na qain ni se khodif don khodif fok sa saren jagen ko se ni khodif don ga ngulo kam ga sam yuma la wo e konga gelmin kain am gani hidi fokmudum gani si hode gain bor fi merge dida kameta hode gain jamen dani qe hotman se hodin gani helima birabir sir ga hem yumal hasan jamuzuna qain tulis kasi fox gani samongol ma choli samolon fina cholam so ga cholam lu fox lo gain nam dono sumasa no igo chajan gani eliman se hodin gani nam qasi fox yana qain go ami nam saram so ni glo fox mu fi tagatma tap jar gron fi nagatna fokuma la médiature kain ame turisi samuma la Mohamed Bar Bechir kenchi gena me kase foksia kain hidi sumesi jafnu visini si sa no igo sa hodi fudongo kain ame na maro sem de visa gron vina kat fokuma fina kat choli tap char gron vina kat na kain samuma la Mohamed Bar Bechir kain nam dala gide me samulon vina gada so pede me bum na gada ko dala na me balam go ka sum ga hodi don gani gide mi sumani sin jani me bum na gada bu na ga wa ga fa de wa ga la bara fi na gat ma gat gan na ga nan nga sun dara ga dan wanan ma sun dan ma wanan ma das ko ha wa sun de jot ka ni ka en de ga me job ka me la bazu hunaina andre ka nam ay ga jamen dani ga am de ga me sum sa qasi gal kuzerina lebu qain sa qalis kamat gal kuzeri lebu enam glan kamat glani qalis ko gal kuzerina qain kapongo ka qain choisi gal hen gena mi bem gain mi klan dona minna gal malaqana enam beglo qaini telefon wala lam gru wani nikoyo qainam tuda hodin worom gaini sum sa wi telefon de ni gan ka amena thiga sumna qainam da gena la la leni sama tubaka woni wiga de enam jaf sumun tarian goni ni masana sakais gal laqana le bugal kuzri non qafil busas jamen dan go sa qalis ko yone qalis kamat ko itani ne ka en telefon de villa bazu hunena qani ni ke la sa tbaka wono fulum de ta numero ngan kala fe ngolo kudu ngolo kai lopna lam le en ni ke sa tbaka ano kain yuma sin mase gan chani woni kanan na woni kain noro no fani saka ke gina aseke gidu ko ni kain tokar ge yam kar ge doxide ayam mai Dorsida yam glandri dorsida yam mai mai de Quebec en hotos mar Quebec hotos mar a to karga yam kargia dorsida yam glandri dorsida yam mai mai de Quebec kain sama fi telephone dana wani kain ni sa gal hen nakal kuserina kain ani ge ye ani mi famwa kain ni la yes is over segen ko kasida alaji jina mi ga kaf kaini samulon kacha jani kaini ga sa hum radio na kain telephone de fi la bazu hunaina na ni kain burda kama ta kain sama fawani kain sang ma manang tuda ko le ya ya ko ni amin fana ko ni flanga bu na ga awe hetta kain ti sundana ga sunda fi sacrifice na kain burma doxlian ga ni li divin na kain yumala sacrifice ma burma doxfidian na kain gude mitta fi bugal savalam kain nami asige burma tokfin asia kain kain chulum da kain bur samidro chulum da doni sakfris na alma burma tokfidian kain le kain li don chulum da hidi ngati fat sidia ta da klavandidi kain kain lina tan doni defendi don hay lina am tan kain ki sa parking go chok paris ko kain sakfris ma bur tokfidina fi mitta fi pokel sa valam li do bur samidi ro da ro ta samidi chulum da bu nage awa kiki de be kainan job don me Freddy anam katoglum ga chawnu lete anam ga iglan mi famnga

kiki debe ni ki masan non kafe kiki debe ka ni ki sa he yordan la ful ki tengirda ka en en kalonga li ja la bara fe na ka tan jam go dom ga me yo ne no men gar ga en telem ga so gudu mu aba fe di sum se go dan na telen chos ti ya ngi ko kam gen men on men medam je jean de dieu pa go mat klin gen me re o ka ji freddy ngom yam lam vet ken di fati me ka jam malato kini ko mandele na lamina no jabru mol ko ron filo vinde ki de ni ki masan non kafi ka yan marsadi lam

0: Assalamu alaikum nay sa kan yitem ndiaga kalkal on di studio on fa do radio tiaga ha gano ko jeno kalkal digitina fa ngam nangu sondu tele medina ma aji jima ki an harama sayna kan yitolo rakke ligara ga dub ki yu ha gi araka yahum al rangar do aji ko lo lenda fende firi dibe araka man ni ko man yete do ranga so bisum kala ko en sondu ma kala ko yo araka man ni sondu barga jima yoro araka man ni ande dinga mo ngi kede malan nana on do kurum no wala ka man ni ngaya ka man ni ande kalyo ka man ding mara no ndige mo ko man ni ande kalyo dinga mo man ni ka man ni ande kalyo ko wono ngene kama na ande kalyo pido day dingo nganga day ya pido gudo ak kama ni do di kalyo mo ali ngana ga ay ngo cagi manan ma day kindi bi dingo gudo ka danga kulle ni nga so barga di mera na kama ni eri ko boy romno kre kam mo matana barga mo so ndi tele medina mi ngi kede mo ki rigi te mo kalyo wa on di kabin technique mo chara technique ngi kede ki do ngi kan ga o men mesdames je ay ton ma chara lo ngi dengo dran yanan ci de ci nga bayri ni freddy awade en president en yo mo chara lo do mo tagram ci ga fatmi ka jamala tu dunga tan micro ga pia bar ngam no musandu tele medina mo tin ngoy ya ibrahim la pi ga lu ga dai mo mo no cabine technique en tan mo ka sare ni ni ki ga ken ha hinji fa do mo ko mo no bu cabine technique
1: Okay.

0: Ibrahim Abdel Kerim yoy nga waliga day nakaga mi ko ngi kede jamani yaaji kula dar dan yo ngay hang gre hala dad yo ma wo mo kula no wa wonde berni dum mo nyamena handu nyam kula no chobaja agam naram hala maka jonga i chan ga kolera day na ra kula wonde berni dum nyamena handi yo hala day ko ya galu gre che gni nge mi ko ngi kede ngien mi ko dawa ga yu kul yo yo mi ngi kede kadang ya chapalu mi ko ga dai ya mi ko habari wi do nga yali yal hamal ga yo cegniewnda ka olinga dan mari i chono fodo ngere namrugo ag ka olinga lungi chenaga gedera gera duma awnda ka olinga ngadan na cegio chono ha wu ninga dran yama yululuga hangi jor migo wiran dawair a pse yo ache yamnda dan ka jo kolera yo halla dadma tay yama ga dei chururi yan kidan awnda ken haram se na kani tolor gdu olgini se na ha gyu ga kin yo nga ya wnda september ga du ki ga ra ga halla dai mu kolalo yo yo gri yama nga dai yal wnda 6e 7e 9e arrondissement nga yal gri yulu de dai dingi kede ka nga kul yo dai yan mi go da war kal kal yo nga dai dingi dan na cha ga wnda ka wli ngani yo gri chono ndudo dai lungu acciali man gete gidu woligni kiri yo ngaso dai ngayo dai yalla ma dingi kede kada ngayo imari inan dawa gre cegni lungi chanaga ge tora gera duma yo dan go na cege acciono mi go ngaso imari kal kal gida ce dawa ya dai nduso nali gida dai ma mani no kajo ayo ngi dai dingi dan go na cega on ka woli ngana yalla da dio ma koy imam ko lano handu mi go yama yulu lugalu lungi dai ministre wi jama ngana yama yulu lugalu ga yali ko lawndi biltin awnde wadi firayo ya gawu ya ga uga da yali akan jumiyongi kiri kadaga ya ga yoru walere ya maa da yi minisiri nga namurugu minisiri je finance minisiri nga daidan mungira zingi ngurunga hukuma kula imenyo na mamarina luluga luga na manal wunde da ipinangi chanaga mau wali nga daina manal yo da ni jamangi kiri kadayu minisiri hinga daidran yudu lugi tenga yalga yata migo jamai migo nga dayan kido kulo bare mayu migo leman mayu migo nga kiri kadaya nga yali aja yangu kute migo nga chali kire nga hukuma ga yan kide da nga aja yangu kute da kam non halama hala dala gari akule randiga migo ko tala gari ndindindim nga sandukum ne jalkandi gayo ye nga dai nal gre dai ya na chapol langa na che jigaram nangi kete kada ga drango ko tangaran manga yo iyaka ye go habar ragete ngire dan yo namurgu migo ngona herere dran yali ko lango ngede ga dai yar ga dai ya wan mar yen kida handu yi ko lago hokama yanga migo gi charanga ex politico militaire nga hagay hinga wani yukula wonde bal dinga ichanaga dai fact yo yo ko yaw lungi ichanaga way konga gel min kemda yulugu hungede yo daidran ma yoko ya wunde birni dumu ga ya yore ya wi ay wunda aeroport international hasan jamus woni gidran ya wi yo dailunga kullu president hange daye migawnga ya wnga daina dan kallinga ne jiga idan yo yu migawnga daina murgo milugu wilugu paran wana kolalnga daidran yi kamna hela ingi migawngi chanaga migo media tur lungi chana mahammad bar Bishir Kinji, vermi unge kere kada yonga so da yal garanga yaje gadan ge chegni onde kawli ngani yoro lungi changa president ngi commission ngi dynamuru gu mi unge kede yawu wa ngunge de gede yikoi yeko yawra na lafia de chimna lafia nga dayna na dan kallo na chaga onde kawli ngano a chone koi woni ngi koi no yo a chege koi ga ona warta koi ngi daraja nga goya yo ngi dai ngi dan go na chaga gire ala da yo mo koi mamono mo ko lano handu lungu daya yimben so wangi kangen harawana jise yena kani tolor onde september yonga daya mai kam naram halama kimi kimi gro mi gonga daya ka jona cetan ga yikul dondi yo dran go daya hanga goju gudan nga gana tan daraja de nga ga tayran de kalkal nga de gabanon kecelang kecelay dande kecelay yo yo ge daya curi yoro daya je yakam na dan keni ya kam na dan yoro ichono daya lungu dan ngi dondi mi ga nal nga na je ga pagir to di ganan dawa yo dan go enen ni karam rite ni kal kal le gaga na chini ka jo angede yo yo ingeda ya kam nan de jo grek ni ingi ya ka dran man nan yo i chono dai ka jo angem go wichal gre dai dran ya lu min ya yunu lu ngede nga ka jo angara ma dran murum ni chala fo don yo dai yo ingi ya kam nan de jo i cho ba hal nga dai dran yana dan dawar kal kal go gre dai ingi kere ka ranga ko yo nga so yo ingi dai mi go ngi kere nge dran gi kul nga has ngi yenen mi go dawa ngi charanga mi go sante yo yo ngo dai dran go ya kam de ka wi ngaran kriya war nga mo tole medre men ga djumay ne ko nal ga mbor gna woli nga ko londe cabine technique ci nga freddy ntal mo no ka sir faddo mo ko mo no cabine technique
1: ya samya nga ho da u da u ta na ja na pa ma sa ni wa la chi mi si lo da lo ta

Ah, jivya jivya fat mai de do gayam ma pada koryo na ngadina di deuna kidizia korbo radio na ka koryo ngana di deuna kidizia korbo radio na ka tani jivya jivya i kalihur vun sonda hay kalihur vun sonda kalior von sonda e kalior von soda bon katani ni von son ma nahni ala fi adum ada banga ni abeni ko adum ada banga ruwa mai gida susia nicola li bahni gausuna gage malum delsia teteu samuel to lahni general jamba ndagam su abakar kosa chebetna ai suhni lamgolo gabdu kalsu guzum nikase mavuta gamida ani azi gauri ora dian vunsun ma nan mata buzia huyeze na wan samnyamani adum justa ya dabanga adum justa dabanga fi ma nan ni horazmi gelende nga wani til mikain burum kidizia wan vunsun de yana gaini ma jazium jarauna hani ma sulu galige ni docteur suluka galige ni hani ma karamba linga anima kunium esani amige junum bihni kisamyamana sengor hanima sumam sumu toka sumuhur la vraie église de Dieu hanima semem sumai sumaru arzimi travo ya mandagade travo hana bom kuserina dorona farshana sumulumiana abaniya masumam sumi sum tenkti te suman jamene taniman ku harzimi gori mi ikeng kuna zolgoze didin dan sumai suman yo gelendeng wani i tosmana ka vona wana zo holonga injamena ka tani wana zo chukchi na china zo bachukum ka ni bur samdi til mkain burum dogo ya ma lenge yoko loni bur dimosh til mkain burum dogo mba hani avohura zimu nur katsiri ngon ba sararona iglize katolika na ko alwana hina malo lina mhina semfi subura ni adu ali ala fi adu madabanga wana bene kwa adu madabanga ruwa maigida susia nikola aliba gausuna gage malum del siya teteu samuel tola general jamba ndagamsu abakar kosa chebetna hai su lamgolo gabdu kalsu guzum ani ki yasem vuta vuta gamida ki lata na halangwani yazi tihanu vunsun maana ni matawi yezina wani yami adum jusada banga adum jusada banga fima ananura zimi gelendenga ni til mkain burum kidizia vunsun maana yana gaini manjazium jarauna ni ma suluka doktor suluka galige karamba linga ni ma akunyum esa ni amige junumbi kisamyama ni sengor harma sumam sumu toka sumure eglise vraie eglise de Dieu la harma semem sumura zimi travo ni abom kuserina doro farsha lumia pani ama sumam sumi sum titeng suman jamene tanido bahahur azimi gorimi ikengmi wana ya zawalmaz dide wana sumana yo njamene tani kisumu gelene suman ya pimana ka wana wana zawalmaz ka njamene tani maana zchukum chini ka nbur samdina vini ni tita yoko olo ni buru dimosh til mika ni buru mdok mba na vo chima vo huru azimu nukarti ngon mba sarada hawa ni iglizi katolika na gumi alona hinda mwalo lina muhina semfi subura sumana andaka kaze na halanki kera duna maga yora sumana tukudiri buru dana alona sami chila suma hala alona nisami hida suma sumana buru wahuru dangaini na halang alona sami deumani wila dana vaga ikata anga livadi bura ideo ideo ini didin aga himba buzugo e buru hawa fami deo nun maana tinigi jivere aloma emiana gaga yam a dagadeni sumana humra duna burmini kilda tagalan gaga depana deo dina lalun mina imba faita yini burumi avini tunambe teknisina mkli sogo laikolo na si

Assalamu alaikum jamandena di nyemena fada radio chadi ya kokal kal girtino na fu radio ndara arona la barnde ku ya diki ngal juma e kin tawdo adiki na september da ina ko ngum yono skono sakine dubi ndin findi lukko arakunna ye haldo adiki na kin islam be al iftadi tanam na sarantu lutul romana ya watena di che wuro duskada ka bin tekniki ndi o mel madam je jande je kamala shi nam chukoro kin tingan dige stajer ngutulun yo residentan inde fatime kajamala to jirado adiki na 530 gredi yang gisnyimba halli ni yona geda fi micron di ashta bakar musa korawa te samru daya labar de ku ya di kingal juma di kranu jodu kuna fanniyon baro labar di kranu jodu kuna fanniyon di kabin technique rlini na wata bikari che dusu dun kabin technique bikati na jama'i krincha kam karkudu ba kuran wulinga sufanchu